Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Be mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Asito. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: bilang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: Practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Power Trio, matagal mo na bang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCI Biz Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ito ang programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
2: Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at syempre mga Mendoreño. Ako pong muli si Marvin Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner at welcome po kayo sa ating programang Power Trio Pangkalusugan at Pangkabuhayan. At palakpakan po muna natin ang ating mga sarili dahil inuna po natin ngayon ang pinakamahalagang kayamanan, ang kalusugan. Sabi nga po nila mga kaibigan, ang taong malusog, maraming pangarap ang kayang abutin. Kaya naman dito po sa CMD, layunin po natin na tumulong sa bawat pamilyang Mindoreño na maging malakas at protektado. Kaya ngayong araw, ipapakilala ko po sa inyo ang ating tatlong sandata laban sa sakit at syempre ito po ang ating CMD Power Trio. Ano nga ba ang Power Trio? Ano ho? Bilangin po natin. Panguna, si CMD po, 72 minerals. Ito po ang nagpapanumbalik ng lakas at enerhiya po natin para hindi madaling mapagod sa trabaho at syempre kung kayo po ay nagtatrabaho sa bukid. Pangalawa, ang ating CBF, kompletong bitamina, para kompleto po ang sustansya ng buong pamilya sa bata hanggang sa lolo at kay lola. Pangatlo po, syempre itong ating CBJ, prutas, gulay, vitamin C. Ito po ang ating panangga sa ubo, sipon at lagnat para sa laging malakas at syempre yung ating resistensya para laging malakas. Pag pinagsama-sama po natin, Power Trio, yan po ang kumpletong alaga para sa bawat Mendoreño. At good news po mga kaibigan, no, may libre po tayong health analysis check-up. Ito po ay German technology tuwing araw ng Martes at Sabado sa CMD Center Rojas Mindoro. Tuwing araw po ng Lunes at Biyernes sa CMD Center Bungabong, libre po ang ating health analysis check-up. Tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes sa CMD Pinamalayan at tuwing araw ng Huwebes at Sabado sa CMD Center Calapan City. At mga kaibigan, good news po, doon po sa mga gustong magpa-health analysis check-up, libre po ang ating CMD. No? Sa first 20 po na customer ay magkakaroon ng libreng CMD sa loob po ng tatlong araw na iinumin. At sa first 20 na customer lamang po yan na mas maagang makakapagpalista. Ayan po, no? At syempre kasama po natin ngayon ang inyong lingkod, consultant Marvin Gaupo. Ayan, kaya mga kapwa ko po, Mindoreño, handa na po ba kayo para matuto kung paano mas magiging malusog at masigla ang ating pangangatawan. Lalong-lalo na po doon sa may mga iniinda po na karamdaman. Kung kayo man po ay may mga katanungan, pwede pong tumawag o mag-text sa aking contact number 09 1070 23028. Ulitin ko po, 09 1070 23028. At mga listeners po natin, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po natin ang discussion ni Doktora Lilibet Bartolome Ocampo sa may mga problema sa puso. Ayan, sa mga high blood, may mga baradong ugat sa puso. Pakinggan po natin ito at napakaganda po nito. At maya-maya po, magbabalik po tayong muli.
3: Dugo. So kapag ikaw nag-aspirin, lumalabnaw. Pero hindi namin nasasabi na ang side effect ng aspirin, pwede niyang butasin ang inyong mga bituka, pwede rin niyang sirain ang inyong mga kidneys. O bakit ka iinom ng aspirin na pampalabnaw pala ng dugo kung meron namang CMD na may magnesium, no, na nakakalabnaw? It's a natural anticoagulant. Hindi po tutunaw yung ating dugo kung walang mineral na magnesium. Hindi po matatanggal ang blood clot sa ating dugo kung walang mineral na magnesium. Kung gusto po ninyong patunayan ito, mag-eksperimento po kayo. Kumuha kayo ng namuong dugo ng manok o kaya ng baboy, no? Ilagay nyo sa inyong palad. Patakan po ninyo yung namuo or blood clot. Patakan nyo ng isang patak lamang po ng purong CMD. Obserbahan po ninyo. Unti-unting matutunaw yung ating blood clot. Ibig sabihin, tinutunaw niya yung fibrin, yung nagkukos ng clot sa dugo para ito ay lumabnaw. So, napakagandang remedyo yung mga malalapot ang dugo. Nagawan na po ng tests, nagawan na po ng experiments ito at napatunayan na ang CMD natin ay nakakalabnaw po ng dugo. Maraming umiinom ng Coumadin, ng Warfarin, no? Nakakalabnaw ng dugo daw. Pero bakit mo iinumin ang isang tableta na posibleng makakasira ng iyong atay, ng iyong kidney, kung meron naman tayong natural na paraan kung paano palabnawin yung ating dugo? Kung masustansya lang po yung ating mga kinakain araw-araw, kung masustansya o mayaman lang siya sa mineral na magnesium, hindi po natin kailangan talaga ang mga tabletas na ito para lang magpalabnaw o magpagaling ng ating mga puso. No? So doon po sa mga may mga problema sa puso, isa pang problema, no, ng puso natin yung cardiomyopathy. Sakit po ito na hindi maintindihan ng mga doktor, hindi mai-explain na ang muscles ng ating puso bigla-bigla na lang pong humihina at marami po mga medyo bata-bata pa. Ilan na po yung aking mga batchmates na mga doktor, may mga anak na namatay, na atake sa puso or namatay nung inotopsy, natagpuan na cardiomyopathy ang kanyang sanhe. Malaking chance, ano po, pinag-aralan ko po ito. Malaking chance dahil nga po nangangailangan ng energy yung heart. Kapag hindi na i-transform ang sugar into energy, nagkukulang ng energy yung puso, no, yung muscles ng heart. Doon humihina ng humihina. Ang ating CMD, napakalaking tulong po dun sa mga may cardiomyopathy or pati rin po yung tawag dito, mitral valve prolapse, MVP. No, laman din po ang valves ng ating puso. Ilang pasyente na po ang nakasubok nito na sabi ooperahan daw, papalitan daw ang kanilang mga mitral valves sa kanilang mga puso, pero pamamagitan po ng 20 drops twice a day. Naobserbahan nung inulit ang 2D echo, gumanda ang performance ng mitral valves. Bakit? Kasi nga ang ating valves ay laman din yan, muscles. Kapag binigyan mo siya ng hustong magnesium, now you can transform sugar into energy. Ang mga muscles na ito hindi manghihina. Ha? Katulad din po ninyo na kayo na gumagamit ng CMD na dati-dati nanghihina. Pero nung nagsi-CMD, bakit kaya ang lakas-lakas? Kasi may energy na po kayo. Nagta-transform na kayo ng sugar, nagiging energy. Kaya ang mga muscles nyo ang lalakas. Okay? Ganun din po sa ating puso. So, dun sa mga may problema sa puso, lumalaki ang kanilang mga puso, irregular ang kanilang mga heartbeat. Warning po ha, dun sa mga may pagkabog. Ang daming mga pasyenteng ganyan. Nagtatanong, bakit kaya doktora? Hindi naman ako ninenerbios, pero ang feeling ko, sabi nila, aking dibdib parang kabayo kung tumatakbo. Sobra-sobra daw yung pagkabog. Malaking chance, matakaw tayo sa kape. Alam po ba natin na ang caffeine, nakaka-stimulate po ng ating puso. Pinapagod po, iba ang kabog ng ating puso kapag mataas sa caffeine content. Lahat po ng kape, kahit decaffeinated, may caffeine yan. Ang decaffeinated, sabi nila, decaf, nabawasan lang po ng caffeine yan. Hindi kasi taas ng caffeine content ng regular coffee, pero may caffeine pa rin yan. Kaya nakaka-irregular ng kabog sa puso. Napakarami ko pong mga pasyente nga kapag dumating sa opisina at nai-ECG, nagkakaroon ng PVCs o yung premature ventricular contractions. Irregular po na pump or arrhythmia. Hindi regular, hindi normal na pag-pump ng ating heart. Kapag yan nag 20 drops, meron ako isang pasyente, kinunan ko ng ECG ngayon. Hala, dire-diretso ang dami-daming PVCs. Binigyan ko po ng 10 drops ng CMD, isang basong tubig ngayon. After 15 minutes, isa pang 10 drops. Pagkaraan ng extra na 15 minutes, inulit ko po yung kanyang ECG. Gulat po ako kasi nawala kahit isang PVC or premature ventricular contraction natanggal. Alam po natin na ang ating puso may kuryente. Kahit sabihin mo at kahit hindi mo siya utusan na kumabog, kumakabog po siyang mag-isa. Ang kuryente po natin, exchanges of positive and negative electric charges. Ano? Ang nagbibigay po niyan, mga electrolytes or mga minerals. Kaya kung hindi balanse ang inyong mga kinakain at iniinom na tubig araw-araw sa mga minerals or ions, yung mga may positive and negative electric charges, nagkakaroon ng imbalance. At yung imbalance na yan, pwedeng hindi normal ang takbo ng kuryente. Hindi lang sa ating buong katawan, sa puso mismo. Ano po? Doon mismo sa nerve ng ating heart, kung sinong naguutos na mag-pump yung ating heart. Kaya po, pag binigyan mo yan ng CMD, pinainom mo at least 10 to 20 drops ng CMD twice a day at inulit ang ECG, tanggalin ang kape, tanggalin ang soft drinks, napapansin ng mga pasyente, nagno-normal ang kanilang mga puso. So please, sa ating mga pasyente, kapag kayo po ay may sakit sa puso, huwag po uminom ng kape. Ay nako, ang daming mga pasyente pabalik-balik sa akin, paulit-ulit ang ECG, meron at meron pa rin arrhythmia or irregular na heartbeat. Unang tanong sa kanila kung nagkakape, ang sagot, opo, 3 tasa maghapon. Nako, promise, kapag kayo po may sakit sa puso at hindi ninyo itinigil ang kape, nako, hindi po gagaling ang inyong mga irregular na heartbeats, no? Hindi gagaling ang inyong mga puso. At kung irregular ang heartbeat, pwede pong ma-stimulate yung spasm ng ating mga arteries. Pwede magbara yung mga ugat sa inyong mga puso. Ang blood demand ng oxygen sa inyong mga puso tataas. E kumakipot na yung inyong mga ugat sa puso. Ano mangyayari? Pwede kayong ma-atake sa puso. Okay? Kaya nga po ako po, green tea yung pinapainom ko sa aking mga pasyente. It has minimal, very minimal, halos wala. Kasi ang katawan po natin, kailangan din po niya ng konting-konting amount ng caffeine. Nakaka-stimulate sa ating brain, nakaka-boost ng ating immune system, pero kasi ang ating mga kape, kahit decaffeinated, mataas pa rin ang caffeine content. So, kung kayo po gustong uminom, humigop ng mainit sa madaling araw o kaya sa umaga, huwag ho kape ang inyong hanapin, no? Mag-green tea po kayo. At alam naman natin, kung kayo po mag-surf sa internet, ang benefits po ng ating green tea, it's a very strong antioxidant, anti-cancer po siya. Nagkakaroon ng fat burning ability, no? Kaya po bro, pilit kong ipinapainom. Meron po akong supplier, meron po akong pinapainom sa aking mga pasyente, sabay ng ating CMD at Cell Bio Food sa mga pasyente para ma-burn ang kanilang fats, no? At ma-stimulate yung normal function ng kanilang katawan. Sa mga may problema sa puso, pwede po ang up to 20 drops ng ating CMD twice a day at yung ating CBF na kahit 10 tablets 2 times a today, no? Iwasan po natin doon sa mga inaatake sa puso o may high blood, ah, bawal yung apat ang paa na kainin. Ano po yun? Yung ating mga karne na baboy, baka, anything na saturated fat, animal, animal meats yan, ha? Yung fish and chicken, it's okay. White meat siya. At kailangan kumain ng maraming prutas, maraming gulay upang mas healthy po yung ating katawan. And of course, ine-encourage ko po sa mga pasyente na may sakit sa puso, yung kanilang exercise, kailangan may exercise program yan. Kasi kapag ang isang tao hindi gumalaw, ay naku, tamad ang kanilang mga puso, no? Kapag yan nagalit, kapag yan umakyat diretso sa hagdanan, nabibigla yung kanilang mga puso. Kaya, ay naku, madaling mapagod, masikip ang dibdib, no? At inaatake sa puso. Kasi nga po, hindi sanay. Pero kung ikaw sanay, naglalakad ng regular, no? Nagja-jogging, naku, sanay na sanay yung heart na mag-pump. So, kahit biglain mo yan, kahit yan nagulat, kahit yan na problema, hindi yan magkakaroon ng heart attack kasi sanay sa exercise. Okay? So, uminom po tayo kapag may sakit sa puso, pwede ang 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at CBF na 10 tablets twice a day, at isabay muna sa kahit anumang mga tabletas na binigay ng inyong mga doktor para sa puso at high blood. Huwag munang ititigil ang mga yan. Magagalit ang inyong mga doktor. Huwag po kayo mag-alala na isabay ang inyong mga tabletas sa CBF at CMD kasi walang drug-to-drug interaction. Bakit po? Eh, hindi naman drug ang CMD. Dati naman pong may minerals ang inyong mga katawan. Yung inyong iniinom na tubig, dapat nga po may minerals yan, okay? Nandyan lang ang ating CMD at CBF para suplementuhan, dagdagan kung ano yung pagkukulang sa inyong mga kinakain para po gumaling yung problema nyo sa puso at problema nyo sa high blood, okay? Ang kuryente po natin, exchanges of positive and negative electric charges, ano? Ang nagbibigay po niyan, mga electrolytes or mga minerals. Kaya kung hindi balanse ang inyong mga kinakain at iniinom na tubig, araw-araw sa mga minerals or ions, yung mga may positive and negative electric charges, nagkakaroon ng imbalance. At yung imbalance na yan, pwedeng hindi normal ang takbo ng kuryente. Hindi lang sa ating buong katawan, sa puso mismo. Ano po? Doon mismo sa tawag dito, nerve ng ating heart, kung sinong naguutos na mag-pump yung ating heart. Kaya po, pag binigyan mo yan ng CMD, pinainom mo at least 10 to 20 drops ng CMD twice a day at inulit ang ECG, tanggalin ang kape, tanggalin ang soft drinks, napapansin ng mga pasyente, nagno-normal ang kanilang mga puso. So please, sa ating mga pasyente, kapag kayo po ay may sakit sa puso, huwag po uminom ng kape. Ay nako, ang daming mga pasyente pabalik-balik sa akin, paulit-ulit ang ECG, meron at meron pa rin arrhythmia or irregular na heartbeat. Unang tanong sa kanila kung nagkakape, ang sagot, opo, 3 tasa maghapon. Nako, promise, kapag kayo po may sakit sa puso at hindi ninyo itinigil ang kape, nako, hindi po gagaling ang inyong mga irregular na heartbeats, no? Hindi gagaling ang inyong mga puso. At kung irregular ang heartbeat, pwede pong ma-stimulate yung spasm ng ating mga arteries. Pwede magbara yung mga ugat sa inyong mga puso. Ang blood demand ng oxygen sa inyong mga puso tataas. E kung makipot na yung inyong mga ugat sa puso, ano mangyayari? Pwede kayong ma-atake sa puso. Okay? Kaya nga po ako po, green tea yung pinapainom ko sa aking mga pasyente. It has minimal, very minimal, halos wala. Kasi ang katawan po natin, kailangan din po niya ng konting-konting amount ng caffeine. Nakaka-stimulate sa ating brain, nakaka-boost ng ating immune system. Pero kasi ang ating mga kape, kahit decaffeinated, mataas pa rin ang caffeine content. So kung kayo po gustong uminom, humigop ng mainit sa madaling araw o kaya sa umaga, huwag ho kape ang inyong hanapin, no? Mag-green tea po kayo. At alam naman natin, kung kayo po mag-surf sa internet, ang benefits po ng ating green tea, it's a very strong antioxidant, anti-cancer po siya. Nagkakaroon ng fat burning ability, No, kaya po, pilit kong ipinapainom. Meron po akong supplier. Meron po akong pinapainom sa aking mga pasyente. Sabay ng ating CMD at Cell Bio Food sa mga pasyente para ma-burn ang kanilang fats, no? At ma-stimulate yung normal function ng kanilang katawan. Sa mga may problema sa puso, pwede po ang up to 20 drops ng ating CMD twice a day at yung ating CBF na kahit 10 tablets 2 times a day. No? Iwasan po natin doon sa mga inaatake sa puso o may high blood, bawal yung apat ang paa na kainin. Ano po yun? Yung ating mga karne na baboy, baka, anything na saturated fat, animal meats yan, ha? Yung fish and chicken, it's okay. White meat siya. At kailangan kumain ng maraming prutas, maraming gulay upang mas healthy po yung ating katawan. And of course, ine-encourage ko po sa mga pasyente na may sakit sa puso, yung kanilang exercise, kailangan may exercise program yan. Kasi kapag ang isang tao hindi gumalaw, ay nakutamad ang kanilang mga puso. No? Kapag yan nagalit, kapag yan umakyat diretso sa hagdanan, nabibigla yung kanilang mga puso. Kaya, ay nako, madaling mapagod, masikip ang dibdib, no? At inaatake sa puso. Kasi nga po, hindi sanay. Pero kung ikaw sanay, naglalakad ng regular, no? Nagja-jogging, nako, sanay na sanay yung heart na mag-pump. So, kahit biglain mo yan, kahit yan nagulat, kahit yan na problema, hindi yan magkakaroon ng heart attack kasi sanay sa exercise. Okay? So, uminom po tayo kapag may sakit sa puso, pwede ang 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at CBF na 10 tablets twice a day. At isabay muna sa kahit anumang mga tabletas na binigay ng inyong mga doktor para sa puso at high blood. Huwag munang ititigil ang mga yan. Magagalit ang inyong mga doktor. Huwag po kayo mag-alala na isabay ang inyong mga tabletas sa CBF at CMD kasi walang drug-to-drug interaction. Bakit po? Eh, hindi naman drug ang CMD. Dati naman pong may minerals ang inyong mga katawan. Yung inyong iniinom na tubig, dapat nga po may minerals yan, okay? Nandyan lang ang ating CMD at CBF para supplementuhan, dagdagan kung ano yung pagkukulang sa inyong mga kinakain para po gumaling yung problema nyo sa puso at problema nyo sa high blood, okay?
2: Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating programa at napakinggan po natin si Doktora Lilibeth Bartolome Ocampo, one of the nutritional advisory board ng ating company na si Health Code International. So doon po sa may mga problema sa puso o sakit sa puso, inyo pong napakinggan si Doktora Lilibeth Bartolome Ocampo kung paano po makakatulong ang ating Power Trio, lalong-lalo na itong ating CMD at syempre yung ating CBF. Kaya kami po ay nananawagan doon po sa may mga problema sa puso, pwede nyo pong subukan, alamin at nang mapatunayan ang bisa ng ating CMD or Power Trio at mas maganda po na kayo po ay bumisita sa ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At syempre ang CMD Kalapan po ay matatagpuan sa may ground floor, Palmiro Building, Barangay Tawiran, Kalapan City. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite sa may Barangay Tawiran. Ano ho? At syempre ang CMD Pinamalayan, located po ito sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat ng Mahar. At ang CMD Bungabong, ayan sa mga taga Bungabong po, located po ang ating CMD Center sa may Barangay BB1, katabi po ito ng Venture Motorcycle. At dyan naman po sa mga taga Roas Mindoro, located po ang CMD Center dyan po sa may Lumboy Street, Barangay Paklasan, Roas Oriental Mindoro, malapit po sa may Bago na Kapitolyo. At open po tayo Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At ang good news po mga kaibigan, doon po sa hindi alam ang estado ng kanilang mga kalusugan, yung mga tipong pabalik-balik ang kanilang karamdaman, pabalik-balik sa pagpapagamot, at pabalik-balik kung saan po na mga manggagamot at marami ng mga iniinom na mga gamot pero walang pagbabago, ay kami po ay tumatanggap ng libreng health analysis at ito po ay German technology at dito po sa loob ng isang minuto ay malalaman mo ang estado ng iyong kalusugan. Hahawak ka lamang po doon sa magnetic rod at talagang hindi ka nakukuhanan ng dugo, hindi ka natutusukan ng karayom, at ang maganda po dito, meron na po itong more than 30 na result. At good news po mga kaibigan, dahil this coming August 8 sa CMD Calapan, libre po ang ating health check-up. Sabado po ito mga kaibigan, no? At ang unang 20 po na customer na makapagpapalista ng mas maaga ay meron pong CMD na libre sa loob po ng 3 araw. Kaya pumunta po kayo mga kaibigan this coming August 8 sa CMD Calapan. Sabado po ito. At ang good news pa po dito mga kaibigan, hindi lamang po isang beses ang libre na health analysis sa ating mga CMD branches. Sa CMD, unahin po muna natin, CMD Calapan, tuwing araw na po ng Sabado at Huwebes ang libre na health check-up. At sa Pinamalayan po, sa CMD Pinamalayan, tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes. Sa dyan naman po, sa Bungabong, tuwing araw po, no, sa CMD Bungabong, tuwing araw po ng Lunes at Biyernes. At sa CMD Rojas, tuwing araw po ng Martes at Sabado. Kami po ay nag-uumpisa tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So, kita-kita po tayo dyan sa mga CMD branches at sa schedule na yan, nandyan po kami at kami po mismo ang nagbabasa ng result at nagbibigay ng mga health advice doon po sa may mga iniinda po na karamdaman at kung ano po yung mga bawal, lalong-lalo na po doon po sa may mga karamdaman na kung ano po yung mga bawal na pagkain at syempre healthy lifestyle ang itinuturo po natin para ma-educate po ang ating mga kababayan na mas maganda po na tangkilikin po natin yung mga masustansyang pagkain nang sa ganun ay lumakas po ang ating mga resistensya. Ayan. Kaya kung inyo pong napapakinggan dito po sa programa natin, dito po sa Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan, 3 produkto po pero napakarami po ang mga natulungan na may mga iba't ibang karamdaman. So iba't ibang mga sakit katulad po ng mayroon po tayong mga patutuo dito, may mga high blood, may mga matataas ang blood sugar, may mga gallstone, kidney stone, natulungan po sila. Inyo pong napapakinggan dito po sa ating programa. So ulitin ko lang mga kaibigan, this coming August 8 mga kaibigan, sa CMD Calapan ay libre po ang ating health check-up. Sabado po ito mga kaibigan, kita-kita po tayo at this coming August 8 po sa unang 20 po na customer na makapagpapalista ng mas maaga ay may libre po kayo na CMD na iinumin sa loob po ng 3 araw. So ang ating CMD Calapan po, ulitin ko lang para mas klaro po sa inyo, ang CMD Calapan po ay tuwing araw na ng Sabado at Huwebes ang libre na health check-up. Kasi dati araw lang ng Huwebes, ngayon po dinagdagan po natin ng Sabado. At sa Pinamalayan naman, ang libreng health check-up ay tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes, no, sa CMD Pinamalayan. Tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes. Sa CMD Bungabong, ang libreng health check-up naman po ay tuwing araw na ng Lunes at Biyernes. Sa CMD Rojas ay tuwing araw po ng Martes at Sabado. So nag-uumpisa po yan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. Cut off na po tayo dyan. Kaya mas maganda po na mas maaga po kayo na pumunta sa mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At bukas po ang ating mga CMD Center kasi ang pagkakaalam lang nila ay tuwing araw lamang po ng kung kailan may libre na open, open lamang kung kailan na may araw na libre. Pero ang mga CMD Center po natin, bukas po yan, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ano ho? At pansamantala po tayong magpapaalam sa ating programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. At ako pong muli, si Marvin Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing kung ikaw po ay may problema sa iyong kalusugan, i-power trio po natin yan. Salamat po sa inyong pakikinig. In God, bless us all. Bye-bye po!
1: Mga salaysay na nagpatunay ng totoong visa at nakuhang kagalingan nang sila ay gumamit ng ACI CMD Products. Abangan sa susunod na pagsasahing papawid ng programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan Naturopathic Practitioner, Mr. Marvin Gaupo. Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: break it down.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bataong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kaya ng dati.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
4: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
1: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam. Ang numero ito, madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: mahina.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
4: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pang-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Swak ka, kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big, big, big, big, big radio!
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: sabi mo. Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
2: Me gusta mi reggae!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Mahal.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!